Matangda kudol tamziri ba isay esi no mic tem solendro ge naitum konjel da fadong ni ID nungshiru ba nang gihay na sayo ba ekender ten subana sayring ba matamishay ni. Isay esi bu koydana kanbirak liba marup sing di.

0: Nungsira ita matamdo. Hanaw na jing may tan na hauringay. Ibuk tan na jindamba. Kaya agi matik nungay jaramba. Hadubo haujik tikatay. Umang wamang kok silagli. Ay kway gilay pamsulay raktri. Ay gisa tombito na kaday tanabu sat krabano. Hujik pao bahalagtri basibo.
1: Ima!
0: Eh.
1: Ima, ay lay.
0: Isa halay edana. Kada yoro lagi nang bo. Ima na nang bo lab na sa toka nu hydro.
1: Ima, tu. Ada uri balok sa pasida hanaw yam na sunge. Adu sa rubane. Yeng oi ma, puksi yam na kangise.
0: Is, mangi mangi be ma. Lok sa pasidi chang uba yawa po nate. Sa hing sa bas hana pik tan na lay bane. Is, isa ki punsi manglam ganita.
1: Lay tiye ima. Ai thantane nunga aina chen chong duna sana ri ne
0: adu ya bana tini nang bo mong song marak ta sa thup tuna le rong ga dori bani
1: le ti ei ma aina muna khang la bani
0: adu wela shun ne matung munau chat pa ya de ko iman hai ri sin
1: hoi ma chala ro
0: ye ngoi ima sana le ri ba ma pham se mata mama da ya na nuai ram u wa na marang kai na hauringe hanau na leng leng chat na hauringe ipuk than na sa da na kaya da nungai ramba
1: haujik ti mapham se yam na ko e koi ma
0: taibang mi oi ba sing sina makhoi gi kana ba ta yeng da na u wa yan tha tu na mangal e khoi di lai ra da na u se ek waya kaya gi mahum sa pham pa hoba lai rak tri ba sini ne
1: hoi ma u che waya ma kon sa ba ka ma tau dre kwa makhoi su nungai ra moi koi ma
0: kadai de gi nungai ga da gi ne makhoi su e khoi gum na wa na nong ma nong ma gi sa pha ga da ba yeng du na le li ba ne
1: ma Mioi ba hai ba sina su minung si khang jisi bu kai gino.
0: Yingoi, minung si khang ba. Puksil chau ba kaya ma su yau da ba nate da. Ai khoi bunga pi sen bi na ba kaya ma su lei ri ba ni.
1: Adu di yam phai koi ma.
0: Phai.
1: Ima, ma khoi du bu krai de lei ge. Ma khoi nei khoi bu di kan bi ba ngam loi dra.
0: Kari gi ngam da da ge.
1: Adu ma khoi du kai lei ge ba. Hai ma.
0: Adu di kana na khang ga ni. Ima su khang de da.
1: Ai khoi gi pun si se. Awabana pikthali koi ma
0: asing bani ai khoi gi punsi di yamna khudong thini ngai ni sadan bana khara hat sahing sa bana khara cha tho nong ma di ne ai khoi se mut khi ba yana lai ra bani ne aduna ni iman na ngul lap na cha tho kanu hai ri se
1: adoi ma nang sulam sa kanu ko
0: chat loi da nang da cha tho khinu
1: ima nang di na bu thala bra Puk tu isi sinawi, karim ta cadri bro.
0: Cari ta. Ahau ahau bayi am cara pun ni. Pare se, potaro, sa thukra nuko. Ima su yang ware, ngayak ta potagi.
1: Hoi ma,

0: Ima, hayengdi pupusya, ngarang engon da purak pagi waithat ki khangni.
1: Hai, haunade. Ibani bo suklu na tawiri sida, kari gino. Ado maina ga tawba yadi ko.
0: Mana engon da puri du dia.
1: Adu dine, nang na lam hen dana chung phan dana sanaba du da, nungsi du na sum tawba wairam gani.
0: Adu wairu su, nai ni khang bro.
1: Ai khoi gi ama nga soi ga sengbi dana, nungai na bai dana, charu wairu ga thabi dana, sokkan na hotna risibu. Nusidro nangbo.
0: Nungbidi nusi ayba. Adoro su sauningi kangaba.
1: Sauru no apang bisidi. Nangbo nusidu na langlen tompi kaya na kauriduni.
0: Adobudi ay su kangye ba.
1: Adoni, puge puja sanu sauru no isasidi. Ay koi na zana ba sajika panbida na itu iman nung tiki tay tokbida na asokkan na hotnarisipu nangbo udro.
0: Adoro su no matang di waikini.
1: Hai. Masih yang angsi di, nang na thopa tau roi be ma.
0: Ima, nang sao ra bo?
1: Sao de di, adu mai na hai bahuna bro.
2: Ah, kari toro gen ya noi ni bo, me me kong itu bo. Ishi, ayi di, ikau kau itu na. Mama masak ke kang mei kobi ram tre. Kang sik ta kong bo woi ni ni. Se, kang mei kobi ke. Nungai nu tumuko, kongenu kui lakani. Tutu, kui kong bayi makon tari se, tumi leko. Ay, tumi lewa ayi musangnya geko.
1: Is, kui kong bayi makon tari se. So itu naga, so mendala adi kampau ni tauri se.
0: Lak ta laga, pangkong da kongaloi le. Pupu marai hawa cerakani. Kara kara pagre tu ima.
1: Yengo, tu masih sebe ma. Kang susik tre, nungai na tu mo. Asok nungai na tambi basi bu, ma pam kadai de pang kadagi.
0: Ima, pupu se nungsi ko. Ai koe hozi nung so tre, nung sa sa tre. Kang hing pao bo tong tre. Si dagi hena nungai basi bu, kadai de le rangani.
1: Ising bar te la ma inak ta tambi re. Tak ning ba matam da thak pa chu phang ja re
0: ima pupu se khoi gi da ma yam wa ja re ko
1: yam wa ja re ha phatta ba khara na phatra chu a pha ba ma khoi lai ba da gi ni lam lak ki sa u se ekhoi na hing ba ngam li ba si natra ba di ma le ma si da gi ekhoi gi khongon mut khara ga da ba ni ni
0: chen chong du na sa na ba lok ki sin thak pa a ha bo hoi wa hai cha ba ha ba du ma di phang la re koi ma Nungai taba hai bu si tangi.
1: Sahing caba sa kaina sa kini hai bagi pakat padu masulai tre. Atu boi be ma. Ning tam bagi nungai ba hai padu madi pang tre takoh.

Adam na tungan-tungan ba saysak pa saysak pising digi. Filmi saysing nungay na tabiri. Filmi say gerwe pa kudol da amug tami na si. Tamoy ani hayri ba film asi digi. Poyrei tok cho mamadi sanggita chung kham gi. Apun ba konjil da prani yung kham na sayring ba. Poyrei tok chom na sayrang ba isay ni kudol tamjari tami na si.

0: 아이 HIV가 사고 너는 힝리버 미워 싱부 한탄에게 행바 아무디 따티 다워인했다 위로이다 보니 까리군바 하이리버 더웅싱아시 사타람라버디 HIV and AIDS Prevention and Control Act 2017 기막하다 제락 초이드는 펑거니 HIV 포지티브 어르바 미워 싱부 나트라가 HIV는 소홀러바 미워 싱다 따티 다워인했다 오바 마코이기 말할 말돈 프로퍼티 문너버 호너라버디 엠버스맨드 컴플레인 도구야이 Complaint form ART center sing the loin of Pangbigani. Online a complaint of Vigay Haragana. Manipur State AIDS Control Society ki website a sung like a complaint of Vig. HIV eskimaram da hena kupna kangna bagitamak. AIDS toll free number 1097 call to view. Amuka hajagi AIDS toll free number 1097.
1: Adom na thawlam tabi ribasi Akashvani Imphal ki FM Sangai channel dagini. Hauzik pung famasida amuk pujarakli. Good afternoon ladies, live phone in program. Thawlam asida lamdamasigi nipiyoi bisingna. Aikoi gi studio ki telephone number 8798-803-293. Number amuk tanga hanning singjeri 8798-803-293. Hai riba number asida phone to biraktuna. Mayam pun na khangmina baya bua fam sing fongdok piro. Ahan ba phone lokha jage. Hello.
2: Hello, ma'am.
1: Kanao ibiro bano?
2: Ay, papa ketri likay, dagi ketri mim lalikay.
1: Ketri mayum lalita. Ngasi, oh. Good afternoon ladies. Ki thawram sida phone taw birak pase kari wafam pukat pigani. Hi bio.
2: Ngasi, mayum tin amu thing na jab siam nungai je. Edo, nesa abne mayum wafam da thangka jade.
1: Hi bio, hi bio.
2: Nangai di po di chuktang bang da ne network ana dam taw le ngasi di uchi na. Ngasi na pang yam.
1: Hoi, hoi.
2: Hoi di. De Pakarma Luhomoro, Chorat Oro, Tabaxi Topaganda, Aganona, Makuna Oro, so Adagi Mandika, Babo, Pasatabigan, Tabigan, Tipote. Mam Nuaja Tabakayan Havada, Mag Yosolibudu, Mahaki, Imbudu, Gimai Pangdori, whenever. Adana. Deliver Sabha, Mayangi, Babo, or you see the quality, Babo, or the Pope Amanero.
1: Hi, Bill.
2: Aduna, Masleja, Taibano, Habido, Ian Zaning, Nibok, the Pata, Patroka of Joy.
1: Oh, I wanted this on my exam at that Zeri. A Louis Vira brother, Hi, Bill.
2: Aduna, Angamba.
1: Yam, the Sia, the Sutara, Katang, Arabu, Kashu Yamna, Kena Sanga, the Babasana Tiva. Adana, Babu, Kajiki, Maru, and the Pasatada Vayada, Usakam, or Venema, I had a chumpoka, Chaka, and Nijaba. Mayam, the Queen, a Tit Lagatamba, do the Babu, Mamai, the Haitarem, Babu, Mamaika, and Hainabu, Halsing, Mama Pambado. Ado, Oiga, the Mamali, Tabiga, no, Hibasa, Hoi, Hoi.
2: Songi
1: wafam sisu kangjere aduga koina hoi koi kesu thoidona khangjabadina chede adubo halaman singna ga hektak pi bada babo mai gi haitare miyoi adum yamna phambasu dum yawi kun kun manga ka lana phamgat pasu yawi ko ahan sing sida sida ista phambase mamangai matam da di babo mai paisa thaba ka se tongnaram da bagum tajai hoi adai du da hauji hauji se babo mai se paisa thaba haidana hek ai gi thangnari ba miyoi duna thaba haugra ga di paisa yaujarak ta ba miyoi khuding makse loinamak nungai fa badina tabanina ado ai gi nak ta phami ba mahakna di thaba changkra ga ai paisa le jada ba ai namuk thaba chatra ga di ka haibagi mong sida paisa se yam yam na changna bagum bagi mong se unarak pasina maramoi rakanda oiram ga da ba mali khoina babu mamai da babu mengai dah pesa tabi ganu kain naga hai na besi ko. Adu duna pesa mak tu thadraga su yumbu yumbu duna hal oira ba koi ge nusi zara ba hansing hai batare cehi yama ba makoi na. Mayai da pambi bado adu de du da kudul macha ama mam ngamja ba aduga imung dugi mai kai dugi ngamja ba kai hai tare paisa hai gadra ngamja ba dum pina bagi moong sidi lai adu lai ba mayam du da di hai di babu mayai da paisa tha ba se compulsory o hen da bado adu gi wa khalon si purak pa sidi am pha ba ma ne ne di lauze
2: aku ye babu hunju az ni mesej den babu de ti sa tu khang e ta ta kan hin sam mam ne ba babu ne ne da aduna babu mai a chi ti angam ba mi na tha sino ngam da ba mi na tu sino adu ga aku gi kar mo pho iba ma pu sina babu ta sa tha bi he no han di ya am na nan ba po sa ma oi na ai ni khon te ba ri ni da
1: hoi hoi songi wa khalon su tham bi kre ai gi oi ba khalon su mu tham je kre adu di atopa hoi marup sing da mo tanja pi ra se
2: oi am ba no ha je mi da
1: kha ga se

0: Hello.
1: Hello.
0: Can I be Ravano? Tazere.
1: Good afternoon, madam. Madam, I see the men for the carrier. Go jump, did it, madam.
0: Hoi, Nibidita, come to be again.
1: Madam, my jury, go to the same at the soup.
0: Hoi, carry off from
1: people who hide and I'm going to get top on him, madam.
0: Hoi,
1: hoi. So, madam, I'm going to sit from them in the day. aduna akwai na phone tong video maru mo pang ai samo ya akwai na maru ga haiga da ka zaba ti haiga kan ato ku sin da tan sin ni na ce na dan tam ja ga ba da ka ga ce ri
0: hoi hoi matam lo bo se ku na su dum di yang je yam amma de na matam yam na pi ba na tra ga pi da bagi oi na di le ze de adu ga kana ka hai hoi hoi chumi chumi ni vit da na hai bi ri se adu bu mi oi ma ne ma ne mi oi amma ga gi ma gi chumi chumi mi oi amma ga gi ma gi ka hai ta re expression ni mawong se mina point ta hai ba hai ba sulai hai adu hai ta na adum na koina na ga hai ja ba mi oi sulai ta bana te ma koi gi damak ta su kuding ma koi gi lamdam se lai ba ni pi kuding ma ki oi platform ma pi bi ba ni pi ba ni na ada idu da wari sana ba ge tan ja du ni lo zari se du ni vidi ta na hai bi re bo afam su yam phaza bo afam ni matam se yam na caller ama dana traga koi gi listener ama mam koi lai ri ba phone da bi re sing se da matam yam na yam na lo handa na adu mak maru oi ba do hai bi ra ga di mane mane phone taw ro pa gi okcha ba gi mi oi masik lokhat pasu yam hen do ri ba ni yam thaga chari
1: mane
0: hoi mane mane nu mai chari de di atop listener da mu pu dong chaba pi jere ge

0: Bruini.
1: Kanga bos kagi marang kenan jita.
0: Oh, kadi wafam pun dopi gada bano.
1: Oh, jadang ai pun tau jere je ngasih nahan bani bai pun cuy tu kang jere je.
0: Oh, hoi hoi.
1: Yam nungai je. Adam wakal ni ai kai gom bakal pun dong mai dan.
0: Hai view.
1: Yam halau itu kan ni.
0: Hoi hoi. Kau suka yam nungai? Ano ba itama pangzawa sih? Hi view radio set tadi kita laptop view ko matam sule select re hi view
1: oh yam tap na ta bam ne dang ni khon jel
0: oh ai na diam sing na dita ze
1: oh kan no madam ko ji gom yan di school gi me sing jeng da ko o da ga di yam gom yan yo da oi de hai ma tam de yam na sha da qualify wal bo da ga tan di khan khan di di jeng je ada de ba o da ga na mo cha ka sing ji da ta si ba ma tam da ai ji jane hana khallaga ta ti ni ta kan ni hai ta re da aju ga gom yang school ge da pu di bo ja ga ni mong ma ta ga ni lo ni private school da tha ba ti ache dum ka ha ki tang chen do kha ni ba ai na ta ai na ta se ri bi school si da tam han ni ba ge wa khallo la ma dum do kha ni ga da
0: hoi hoi yam pa za bo wa fam ni ma yam na so dum ak nai na ra ga lai ba wa fam oi ba ranjita di ah hi bio hi bio
1: ah aduga madam ai che yam han da phang wi am ja hara ba tak tak kar le mo ko aduga ai na ko ke ko dong da ba lo ja la ga madam ai lo kan khu mo khu je khu yi ba ko
0: hoi
1: chi chi gi kai gum ba expert gum ba lai ga ga di kan khu ada gi yam go yi phan yam yin de a ba gi yin ja re chu pa ka che du dong da chi ma tang le expert gum ba lai ga ga di
0: mhm
1: tang ka adam nyam mani to gom gom nyam ma ta bi ji ne na khang bi aw ra gadi
0: hoi hoi
1: to kadam hai ja ne wa ta re
0: hoi adam mak medicine de gi ent da su do mak yang bio do ga e koi mai te yo e ba lok mang kha si su yam na kana ba kana gi da mak ta ting ba de gi sing lum bulu bu sa ba da thum kra ha pa ga adam mak gar gal ta ba ting ba si su dum di ka di kana ba ne dum yang bio ma do su
1: do ga
0: hoi adu di am no wai zere ranjita ranjita gi yum nak se kai hai bi ba
1: Mereang kemudian tak kangen bok lagi.
0: Hoi hoi. Yumpan bira bro isa se.
1: Oh yumpan bira le. Ica aku mulai le.
0: Oh ica se kelas ke kaya kara ba.
1: Angang ya ica nu pahang kelas yang kare, yang macam ni six kare, api sebetul nu wan kare muda.
0: Oh ica nu pa kaya nu pi kaya nu ica hujuk isa.
1: Ica nu pa ani nu pi mahang tu nu pa.
0: Oh.
1: Aduh juga yang macam nu pi atau macam nu pa.
0: Oh hoi hoi. Yang nungai zai ngasih anu ba ita ama pangzabani. Matung tarak pada so do mag phone to birak tu na e koi wadi sana bagi tanja do punna laumi nasi hai bo afam sigaloi na thagat pa phone dok chiri
1: mem amma tanga hai tra gi na
0: matam dilai tra ki tang tension na hai biro
1: oh te no do ko gi the private school the principal amani head master amne low river role che chiki mati te no hai chi go da tu mai na private go mien da lai di bo sing ji jo yam chi go da gi school yam pha bo ya dra
0: mai na dum khanja ba yam nungai jare phaja ba wafam ni hai bi rek ni basi thagat perform dok chari
1: oh thank you
0: da masiga loina na ngasiga damak tadi good afternoon ladies live phone in program sandok chaba matang aste loishin jari telephone to birak tuna thauram saru kya bi ki ba madi thauram tabiri ba khwai pum namak po amuka hana thagat perform dok chari ngasi ke transmission ase bu bubi ke ba engineer sing laishram rosita amadi alangbam upendro duty room management telebiri bi monica adomgi telephone okche ki bi merina oinam akashvani imphal haujik geet malagi thorum gi damak valentina da khusinajri

Ari ba filmin sa yama di matamisay, sandok to natahan jari, matangda mong tamin na si. Joda chandra sa nasamgi mayekta, nung may tempahari na, sa isagliba matamisay.

Matangda muk taminasi. Thingbai jam Bipin Chandra Singh gi khonjelda ngairangbam munindro na seiringba matamisei. Nang na inakta leitri makhai. Nong mangai hak unnabana. Wari ngai hak sanabana. Khangbangam loi aigi tham.

ngasigi ahan ba isay da tahanjari ba isay si Maharas Kumari Binodini gimayekta mikon waheng bamna say sakpa amasung Ranbir Thaunana sayrang ba isay ni.

0: Binary shit. No, I pull a pull a girl. No, she gun target. No, she am the one. You shall. Ha! No, you pay that big one. One more hand, Tarumzi. I coin hiding it and I patent the local and Pagrico. Yarra no Macadam.
1: It's a woman, Ibua. Iman, Tamois and Hijeri. Iman Lamzukitang lappy. Music the Mayam pull up to Angalam in Abani. No, meet Catasila Ponegari, Nanghudragadi. Iman Sikitang Natezado Mandri. Yum the Suizama Tom Tani. Iman Zadi Hinjabu Punchini. Ima ta sieng na ima wasak tu na hari ima matung de yari ngai pham da na bo khon lagi masi di bu lubak si pibi ra mo ko de gi bu
0: wa o nang mi ji tong sa ga da bani nang ro in ha bina tro ai na na mi ji tong sa ba tu nang da na saraka so ina tong tom sa khro da na ai khoi nang ro ba sing je phas lo na yum dhan man nang ro ai adu nang ro ai adda nang ro ga na tro ha a chi nang ro ba mi am ji phas ran de noi ngari nga tai chang na pim yam chi ma pham cha da ba area chi na noi yo la ka dum le dum ga ni ne ha ar ba chi de phaz lo ga na yim da ham na ngoi adu na ngoi adda na ngoi ga oi no ne yam san ga na yang ke re sam lo ko pira mo da ya cho so pa
1: pai sa di kari gi noi bu wa
0: kari gi pai sa no ba ha ai kai na pham cha da po yon bu gi pai thi bu gi si yo ga di khang ma ni ha khang jen na da sa da ga do ri si yo
1: lambigi matai da poyon ba sibo karamba aine yadi haibagi athing ba leibagi nei bua bharat sarkar na su lambigi matai da poyoli ba street vendor nupa nu pi puna mangwa sa khangbi bagi aya ba de leikhraba ni bua ima khuina yonjari ba poche sendong yam leib sunati nupa ke the nupi ke the mathak maka sabi de na asuk chaung na thambi re makha de na license pai ba maya mama phaman bi re matak tana asuk koi ba matam ji hang na thambiri bisi kana gi restaurant hang an dauri ge bua lambi ge matai da poi oli bai oli bijing ji matak ki hang li ba jaga ja phaman bi re di lambi chin ba gi awa ba du khara ma khai di ko kani ima na ta cheng na haijari bani po chu chak hai bi ra bani na am ta yo lou de ima paisa am ta yau de matung da pijara gi lubak siu na pi bi ro kai dau gi bua
0: orang pa sha yau de chenong phang de nang pa sha pi bung amaroin hai bana chong
1: a cheng bani bua
0: ei na na pa sha du pi bung am ta kana nang ing aru ba se ngachi nong ni le lo ta
1: na tin na
0: eh wa ma ta kro wa nga nga ma ri sei yo ko ni ko ri ba lo sa ga sa ga ai ko ri ai ho ai sei yo do khong pang tu na kong chi yo ko oi nei sei phong nai tra mi ne
2: o sa sin na mi ma ya
0: ma ya ko ten na ni po yo
1: ma
0: ba to ma ti ti am ma do ai na mi shin do lo ai nei du ko adu ga bai ar bang tu sa paro ai mo ni ba mi du kari do ai sa paro kene ai bo bo bo ai do na ba mi she chi le ko ha chi yo na ru ba khoi ne
1: li ju loi na tat li kari no ne su ya mi nu si yao di sei bu wa na khoi na kau khai ra ge ne khai ra ge ho na di ba lu ba sing se ima khoi na yo ngan ma da lai ba ka cha du na ma si da ha pak pa po to yo la ga isa doctor ta ba na ba isa engineer wa na na ba humang ta ba ma khai ima khoi na ka kha cha ra pa ni na khoi na kau khai ge ne khai ge hunari ba lubak sing si gi marum da pik la ba to la ba thwai ka ya gi pun si gi manglan ya uri ha ba si na khoi khang ra ma le kai gi no ja mi nu si au de ba kari gi no na khoi
0: shoi le sai ri ngo mu thi ja le ne to ma gi
1: na loi se ga ri
0: ba thok ba lo ko le sam nom la ga ai gi na khida ai ngo ta chi la mi ha ei si nang ngar ba na ham to nang ngar ba che thom mo nang na sa di ne thol le chi ber ni wa ba ka wa ta khu ko ei la ba ta so
1: ngo nang ima nang sai de ki sum jing ge ne yeng ban ta ge ne sum ima ta ban ni aduk yam la discipline yau da ba aduk yam la moral yau da ba nang bu kana gi ma cha no ne bu ngo nang bu ka dai de training tor
0: pa hey!
1: Na khoi uniform set pa kang bu sing sei bu ngo
0: ka tro
1: le ba praja mi yam sing sei khudong thi ba ta ra ba upai le dra ba matam da nga pi ru so chen bi ru so na khoi bharat sarkar na state sarkar na tolo pi duna thambo ram ga ni na na khoi le na thambo ram mo nang bo du mai na chaung na polok polok nang sui ma le ram ga ni
0: ka tro ba
1: nang gi ma du na le te la ra thi duna kai thien da na si gi tan da na kai thien pham ma ga i ma gi lu ba tu nang kau khai ba ngong ga tro kari gi no du am mi nung si yau da ba adu kyam na chan mi rai nai ba kari gi no noi a phaba wei roi noi
0: si di mai ka pi ni na si di nang khoi gi hal man ba sa khon ra ai nga training tong khomchi nang yang khon ra ei nang nu fa gor ma bu ko nang sai tu do mi nang tor ra ha
1: si
0: ya hey
1: pho pho pho i sa nu bu pin ga ni ha ra di phu ne i ma ga im ta sao ra lambi gi ma tai da po yo lambai ni hai du na imabu nakutu pena pu ima karim ta sauro pu pu che
3: ima
1: oi
4: hai
1: pu ne
3: pune
4: ya
5: kada
4: no
5: biya ima
1: ai kada ka si nai da ba mirak tin da ba si ga
3: kai no tarum si bu ima
1: hai sa tum biya kai no tarum si
6: si la mi ra
1: a si am tin ga kan si da noi de kada sa pa sa ga da ma si
3: ce ri du ja lu bu ya la pa ni si da ai ki ta nai ga da na ja pa ni
1: ma mai pe ma ima di pu ka o ka lu re da na salam da de su ima ga thing na dre nang is ta di tu ja ka ne ha ba du nga si we re ima di pisa zum ta piram de
5: ka thi la ka
1: dai di pisa na cha lu ra pa
3: pas ya we ma ya re
1: ka shu na te dai bu wa
5: ma
1: ima khoi na license su pai hou da ba ni na lambi gi ma tai da no ma gi ji be hing na ba koi chen chen koi thang thang da na po yon ma si ni um na ti ain kai ibu mo chi na pisa thi we ima na po chu loi cha khai gre pisa zum ta yau de no ma thi ri gai bu ibu mo chi ka chung ngang na ram ba ni da cha lo cha lo ya re thing bi ma cha lo
5: ka ri ba Pine be over.
1: Eh?
5: Curry, you pine wiser.
6: She you are in the moon go with Elena. Hey, don't run.
5: Huh?
3: Find the cannon, say, Lelo Virus.
1: Hey, Loro. That's seeing a man of his high out than a beat of any. Who's it? It's an pillar, and none a loaning with Okayano, Loro. Lonely, Ikaigan, who need lonely,
7: ma. I just saw Imada Pagi the Huni Dema.
3: Yanis is Simlovirus.
7: Pine Yuadi, Tuidokeda. Lashes Pideva, Stipendra Miam Sinner. Miam da disturbed Tobusha. I could you, Kitan control the woman with Ridena. My arms down. Drive on the Tazerman. I don't know what he had reco. Shongi, Imawi Birago. Lamna Kailam Degino. I mean the dear Hypitan Kangjo, we are
3: Makata Bien. Fine, this is some lobby over.
7: Nati, I need some in a book the Paggy Doro
1: Money.
7: Sorry. Hey, Toma! Hey, look here, Aruba, my hand. Imagine the way to go.
8: Oh, what's up?
7: Hey, Nahore, look him, come to the acquaintance book to a piroco. I'm going to go.
1: Sabda mengno jana tangkai thum ayak padu he mahala dan ini empo kaso hai jasari
3: imana hangela lo majali se shumaina sum tau buri ma
1: shumaina sum tau buna te dai bi ma no mo no mo gil dau hai dun nu sha manak sa pung kumari po yon dana lai bedu hoi mai hai de hangalan da satna lai bin mi sumaya au adu gai bi ma hek hini ngak traba moi gi phri khau da khaini lai na balupa manga tra lai rak tra di amma lai tra pi hu haini amma lai kun pi hu haini hek pi hau da bada poto cha khai biram ni pot pha bagi na ma da pura cha khini mayum da pu gi ni unthok na minung si khang gi dra ba ja ni dai be ma ta bo bodi moi shu ma tak thom ba chau bagi ya thang bu dra ma ra po ri ni adu ar shu taksi ka si discipline di kitang ma sa khang ma ta u tai da na ma khoi na seli be uniform do gi ma tung ni na chalo chalo thing Ima lupa mukhum jem telah horuge. Nanti di soi dengan mangani. Bunga, matam pati bunga. Lam jualapi jaloi bi. Ma ima pojo leroi. Ima hider ada uni. Jaloko. Ima lupa mukhum jem telah horuge.
5: Ma, nama si mam jaloi. Aku yang garis itu pun sakrasi.
1: As kata ada gino. Ima aku pojoan bagi. Ngayon bagi manam ji. Tok nakan graba ni ngahing jaing. Noi gari macai manung do ngahing na pamanga mo. Ima music tama yang ko pula betul hider nara. Satu biya. Jaloko ima thunala ada uni.
5: King of the Taropo!
3: Salazo. In your city, no madam, Ikaise.
5: Kariga.
3: Kangde. A quaman, as I say. I didn't know what the color did. She might have some dog with it. No junu shamarakta, pampum supangaba. Mean as you should be the bar. Kangde the Kayaga the bar.
5: Sinipun Sigilan for my widow. A quaman over Tavani. She never have seen my pound with us over Lambimini. Karim the Colonel, Saslo.
3: Who tell us now?

0: Manglim Bey. Manglim Bey. Hai nang buta bro. Oh, ai no bi salam da ne nung ti ge he kong ne. Imong da kari tor gi nang bo. Kari nung gi masin u pi je lau jer bo no kang de tau ne.
1: Kari no, kari tor gi pang kong da kori de bo.
0: E. Masin ga dai da mung sa ka dori ba.
1: Cheli ba pi jol se lai khuram ba sa ka dori ba de kong bi dro bo.
0: Hai nang na tau ri se khara hen ma lab ni ko.
1: Yes.
0: Ai yam ying ning de. Khara ngang wadane wakhan ta ba phai
1: hoi sha na ha ne aina satli ba sung li ba puna ma se lok sing ta

Good evening, Manipur ki khudol gyani subada. Khoida bidun khanbi rakli ba isa isi fami sa ima khak pangjare. Nong madol tha cha hari ba fami sa digi. Arbi namadi pusparani ya pun makhun jil da. Sanjita mai bam na sayring ba. Nanao sa gul maang na sayrang bi sayini. Isa isi bu khoida biduna SMS tha bi rakli ba. Marup sing di. Haibung pokpi maya lekai digi. Thaudam ngantoy temba. Anju punima amadi payal haiduna ivirei sms sida marup singh sina khoida biduna khanbi rakli bisei khudul dam jari

Lontok taba nung siba, pongdok taba ki awaba, michi giti na palaba, koi mu koi rava mada, thot labi tamoina, taning lamloi, aibu kayam nung siba ki, haivu hangasi. Nung si pantungi asada, kuzing paidu na singbiba, mahak tani, tamoi pikiba. Mahak na bupu biba mapang kuding, pajaba ki pajaba ngak tani. Nung si irang na pik talali, mahak ki michi giten, aduki matik. How we?